Parce que si moun ka vin nan peyi a a vin fè peti fè ti moun petit yo ke yo kelke swa statu yo se Ameriken wè moun sa yo apri bon mouman y ap depase nou nan nombre et nou menm n'ap suspann vin an majorite ici. Se lan san sa gon teori ki do race is destiny. Puisque ou vin jwenn nan politik d'immigration ki aplike nan sosyete a, jan ekonomi an konstwi, jan an seri de lwa fèt, ki jan yo moun nan soti an Azi li vin isi, ou wè, ou komanse wè politisyen asiatik nan diferan nivou nan sosyete a. Ou komanse wè politisyen panyol nan diferan nivou nan sosyete a. Ou wè politisyen indyen nan diferan nivou nan sosyete a. Ou wè politisyen noa ki se petit te a dans une certaine mesure, men ki pa jam vwi privilèj petit te a, men ki kan menm gon vizibilite lò obtan pale de Black Caucus, sa di ou an pil bagay de sa ka pase nan sosyete a de group moun ki te kaziman au mwen invizib avan, yo vin mwen seten vizibilite a kos don seri de lwa ki vin fet. Gen toujou gen goumen ka fet pou yo empeshe vizibilite sa manifeste, tradwi dan on form de reprezentasyon ki e vin challenge reprezentativite blan. Mpa palon suje fasil aswe la. Men son sujet ke tout Ayisyen ko al nan kolej, sa son devoir d'edukasyon sivik pou nou kompran sosyete ya. E nou pal kompran ni pi byen, lò gade pou ki sa gon seri de moun ki pratikman pa pou ki sa gon seri de moun ki pratikman pa genyen e oportunite pou yo gen defans isi e pou sa konsey de goup moun yo pa vle. Le ou pren desisyon pou voye 350 000 Ayisyen ak Siryen tounen lakay yo. Si 350 000 moun sa yo, se ton Norvejien ou te, ou pas yo tabou yo tounen? Ou sonje sa prezident Trump te di? Pou ki sa se moun sa yo? Moun sou soti lan tou latrine sa yo ya pou yvan. Pou ki sa va voye Norvejien? Pou ki sa va voye Australien? E bon, pou ki sa va voye Autrichien? Pou ki sa va voye German? Y va dite di German, nan? Men, pou ki sa se sa yo? Moun ki va asemble nou e moun ki soti salre le peyi tou latrin yo. Se di ke nan reprezentasyon prezidan gen la tèt ti salre tip de moun ni vle la sosyete a ki kompoze strat sosyal yo e rasyal yo, gon tip de moun ni vle wè. Gon tip de moun ni pa vle wè. Or, pardon, le tip de moun sa yo retrouve yo nan situasyon kote yap monte nan sosyete ya. Yo vin city council, yo state senate, yo congressman, yo vin ap senate, yap mache sou prezidans. Yo parete lan kwen yo, jan ou ta apanse yo ta vle, yo ta vle yo rete. Pabliye prinsip ki di ras se destine ya. Le ras se destine, se di ke si ras blanche pap grandi, se ras panyol kap grandi, ras noa kap grandi, ras moun indyen kap grandi, ras asiatik kap grandi non sosyete. Lò pran indyen, ou pran asiatik, ou pran noa, ou pran panyol, ou mette kat sa yo ansam, ki sa ou ba ou? Yo ba ou plizye minorite ki pral tounen nouvel majorite ya.